0: wamrekwa wedi die wie na sa wonom ne enam yen sechi na sa behu sakraye bia kokoku doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die dra e free shalina healthcare fda aje didi nkato yi atum
1: Se ebano electrical appliances a baby ba kupe ina ubinya die papa na ne buof
2: eya franco